wannan sashen Hausa na gidan rediyon Bond FM.

Ani na ka kɔn sɔn ɔba tereji.

Everybody dance.

Lako, lako, lako, lako.

I'm gonna go.

0: kata igbeya wa kata do mi do mi do do do ije gbagbo pe nitori ola ni olorun sise da
1: eso
0: nitori ako olorun sise da bo leyin ti olorun da adam to osu oni iwo adam kuni da ki iwo nikan ko ma dagbe e ke se da oluwo fo e o si yo lara egogo iha egbe re mejeji oun lo fi se da efa ile oko do sugbon awon isoro lo kuju ni ile oko loto o se igbeyawo to gbogbo nkan dori fo ki lo fa e dara ko momo yi olumide olalere be pe mi ni olumide lori ikomi yi bond fm 93.9 ni gbogbo ọjọ abamẹta saturday laago 11 alẹ igbeyawo atata eto gidi ni.

0: ba woju ago yin e ri pe ago mejo okun iseju merin
1: imo e aye laire mi do
0: adupe lowo olorun pa adupe lowo olorun adupe lowo olorun oga ogojulo dupe lowo gbogbo eyin ololufe ilese bond fm 92.9 te duro ti wa wam wam ari ose kan ah kuda
1: bo egbe ti mo ni
0: jija ategun fe sugba dupe lowo olorun
1: mare ti
0: ro wa no se mona mona o as dupe pe ati pada de o
1: alaye ni o se wo lo
0: gbo yin te pe wa eyin te pe wa eyin ta ti erupe ni number lowo ero bani soro wa lowo te bere si ni pe akelo sele olumaye ti akelo sele si bond fm
1: duro
0: dupe lowo olorun ade dupe amo lori
1: alara wa
0: kan na gbugbo awon oga patapata la toru director wa mama wa princess adenike adegoke wura ola
1: duro
0: seun lopolopo o to bi dori general manager wa bond fm
1: se
0: baba wa
1: alara wa
0: alaji
1: parawa
0: alade akosile
1: iri
0: Doctor, tunji olale kan, thank you very much sir. Baba ni yo okunrin ni.
1: Ija pa e.
0: Se un lopolopo ati gugu awon oga wa ore oluwa Ogunayike, thank you bibi Bisola Balogun.
1: Toto ekun toto alase iwole le.
0: Won engineer wa na ti won osun ti won owo lati ah kuda.
1: Oloju teri yen.
0: Yo se kan Saturday to koja lo na re biere adupe lowo Olorun.
1: Okoro lo ti si be la.
0: Oro ba yo ma fun yin se o. Yo ma gba fun yin.
1: Adomu Daniel ma ka je.
0: Aja.
1: Leri
0: Ganiat Oriente Bond FM
1: to ba le diju e mejeji patapata
0: seun lopolopo mu dupe o
1: oju
0: gbogbo awon eyan wa soro pedepede ti won pe wa labe aso pe kilo sele now
1: boyngo
0: ta bible Femi Adesina seun sir
1: oro okun
0: baba isi thank you sir
1: mudani
0: baba layo e ma seun o
1: leri ekun pe nkan yin si mi loju nkan yin si mi loju
0: oruko mi o yi pada olumide olalere loruko temi be si pe mi ni olumaiti omi eko eko ni a pade lagboro olorun ni ago me mokanla leni en te nwo ko en te nwa aya ah awon ti pe to wa yi kilo de amara ti mi se to eh adupe lawo ago mokanla leni lagboro olorun a tu pade en te nwo ko at en te nwa aya obirin ti nwa nle o eh wa mu number e je kin je ba pe kin gbejo ko le fun fun kadi sa ko na ko ma tu ko awon eto yokun so e se lopolopo ajo se o ni baje o.

Astronauts, Azaditi.

Asiko yi o mo ki gbogbo eyin mi gbo mi ni gbogbo ibi ti e ti gbo mi ati asiko gbogbo ti e ti gbo mi alaafia wa ori bi fi afia oruko mi ni Anthony Abrahams lati ile ise Dioflux Homes ki la de nse ni ile ise Dioflux Homes ni pe a nso iyalegbe a nso di irorun irorun to wa nibe ni pe eyi ti awon agent a ma fi gba commission ma fi gba agency ma fi gba agreement ma fi gba caution ati bebe lo olohun ran wa lowo awa so di irorun irorun ta de so da ni wi pe ijoba ni ida marun pere ni owo ile ohun ni ko ma je agency fee lodo ti wa o ti ijoba de wi ohun la ntele 10% ni gbogbo nkan te ma wa te ba wa sori Dioflux itumo ile ni pe en to ba fe gba ile 500,000 ko ni waju 50,000 naira lo ko si ni pe a wa 10% igba wa 10% awo abeyan fe register asanwo abeyan fe se inspection asanwo ko si koko be ni oro Dioflux awon fi asiko yi pe awon nile alalubarika awon momi wa awon dadi wa to je pe won wa awon looto ti won ma gbe ni won le fun nkan ti ile ise Dioflux wa fun leleyi a ni awon to fe gba ile awon eyan gidi ti won wa ile lati gba ti won se oluja gidi jagan to ba je pe ru awon eyan be le nwa aye wa fun yin lori Dioflux Homes eyin eyan na to be je pe n wale te ti ko si owo awon to je pe won so fun pa won baba yin wale to je pe bo se won na se se aye wa fun yin lori Dioflux Homes bawo le de se ma kon si wa e le kon si wa lori www.dioflux.com ma tu pe le nkan si www.dioflux.com bawo la de se spell Dioflux no ohun ni dwellflux le nkan si dwellflux e lo sibe e register adeba yi se yi to ku ta ba de ra won to je pe won mo bo se nlo ohun aye bi jara iwon le pe wa sori WhatsApp abi kon chat wa lori 0701 505 3021 ade ti fe fi asiko yi fi da awon eyan wa loju se ba lawon eyan ni oke oku ti won ni property ti won wa won looto ti won fe gbe fi yala won fe ta ni abi won fe ka ba won manage ni e le ko si wa ni ile ise Dioflux won le ri gbogbo nkan to wa nipa Dioflux lori www.dioflux.com abi lori WhatsApp ki won pe wa ki won chat wa abi ki won video call wa ni 0701 505 3021 0701 505 3021 ile ise Dioflux ko si pe e fe gba ile e wa bere si ni wa 10% kiri lorisirisi irorun lo ba de irorun ma se ti e ba be ni ibeere to se pataki lati ojo aje ojo Monday lati ago mejo aro titi di ago mefa irole e le pe number wa ni anytime a ma da yin lohun ko si kankan ta n fi sabe owo se gbogbo bo ti je ka se bee naa la n se lenkan si ero ibanisoro wa boya e fe pe lori normal call ni o abi WhatsApp le fe pe ni o abi fe chat www.dioflux.com Dioflux eni dwellflux.com bi a se pe yi te ba lo si ori ero yen gbogbo nkan te wa nipa wa gbogbo e lo wa nbe pata a fi nkan kan bo
We are very, very transparent.

wa Femi dogba wo po lopo lopo riri yin gbogbo yin patapata na la kipe e se be se yan ile ise Bond FM 92.9 laayo ni yi ta to ti bere ise yi landlord wa to ti pe ah e ti pada sori afefe won tu shadura iyen oba oluwa segun adeyemi ajasa awuse onigbogbo kabiyesi sa o e seun sa e pe fun wa lagbara olohun ba.

En to ba so di ominira yo do ominira ni to to awon wo la so di ominira oni oro oro re si won o tu won lara o mu won ku mu igbe ko won e wa ma so pe adura o gba adura ki dede gba ki se magic o eto ni o ke se to kandu ke se to turari o ke se bo orita o won lo se ni ka keko oro olorun o oni e gbo mi won pe nkan ni asa ati se ibile ede onikaluku ile onikaluku asa ati se nbe laye bo ni o se ni si lohun ah bi se nbe laye ni asa ati si orun na nbe ah igbona lebo te ti ko gbo ke so lohun ni o teri ba fun o iwo to laduwa ti sun o to ni so si ti sun o emi e mo ti won ko yin so si yin sugbon je mi ko bibeli ti ko gbo Olorun okan ki so ni se yanu o gbo aye ko lo wa si se yanu fun ṣugbọn gbo aye lo lanfani ati gba yanu Olorun so pe Jesu ku fun araye awon kan ni ko ku fun awon ah ba gidi mu ni a le wa mo lori ah se ti patipa ni o fi ku fun oni oni ye ese re lo je ese ko dun awa ko bi wa nnu ko le ku fe yin awa lo ku fun ese ti wa lo wa pare awa si gba be toro je fa wa oloje onje oruko jesu je jogun lo inje fa wa o awa leri to po o po le jaburata oro pe odun to koja ko bo fe to ni ori ibere pete o je fa wa mo si mo so lori radio ni gbogbo bi tin ba tin se wa so aso ji iwo to ba so pe o de loju podo re mo ti sogun abi o lo mu mi jade so soke je ka ye o gbo to ba so odu ti o iwo iwo to je pe mo bi ti mo ti gba tabi to mo bi ti mo n tori bo soro soke social media ni gbogbo wa wa o la nfani lati so lori page e ko si fe ri si eh gbogbo yen ko lo le so ba se so yen e ti n gbo be yen o ba se se ko se pombele to ba se musulumi se pombele bo ba se to ni jesu se pombele amulu mala o da ara aye le ntan awon kan ni ko sese life nkan kun idi ni ti o fini sese fun lati dorun ntoro ti fi nkan kun toro oro torun mo obi tagbara jesu o ba ti ka isoro aye re mo tele jesu a je pe kadara re oro mo wa nkan mi tele so ti gbo kadara re oro mo ma fa gidi sin sugbon bo la sense ta fi jere jesu oni ati ko sibi o ko gboro so lohun lenu won ko ni ko wa gba mireku so ni gbogbo so to ba ti je pe ko wa gba iyanu ko wa gba mireku ni mo kan so Jesus can do this ogbele Jesus can do it ogbele de Jesus can do it iro won pa gbogbo eni Jesus le se gbogbo e ko ni o si se o ni nkan ti won lo se e ma je so ri wo bi so ra won tin tan yin yen ta lo promote won ode ara re lo promote won ohun to ni gbogbo nkan ni Jesu ti se e wo aye re se gbogbo re ti e ni Jesu se ko ni Jesu o le se o sugbogbo e lo ni times and condition ise se ni asane o tele ko to je e lowo ta won ni bile gbogbo e lo ni to ba ti se bo se nse won ni e ja se bo se nse bo se nse ku le ba ri bo se nri bo ba ti se bo se nse yo mo bu o lowo o mo o wa bi eru awon kan awon kan na mo pe ah oluwa so yi pe omo yin kan ewu kan nbe lori e gba to si ri to gbo o mo gbon won wa ni ko lo mu nkan wa o le ni won ah iru jesu wonu to je pe to ba ti sun oye kan ko ni segun ka fun mi nu bibeli to ti so yi pe oye bayi lo mu wa tan fi segun iku lori e olomo si olode to ba go oni bibeli o pa ye igba ti bibeli o kari a lo mo ti bibeli so eyin na si ni bibeli nle opolopo yin lagbangba bayi le fi nrori inu ile ati ka odogun ona se ngba yin ngo keji to tun mu soro ba yin ati gbo so ron lenu je isoro nla obi on to ba so yin dominira e o di omira ni to to o so pe we ni ko ba pe ko ruko oluwa la ugbala te ti ko gbo gbo nta wi o to ni si nje awa nlo down iwo ni ko te ti gbo ko si Jesu

kankan ti o jise fun source pe eskisa iyawo yin ko wa nle emi olorun so yi pe alaanu kan nbo o obirin ni o n to ba ti fe ni ke se fun olorun ran ti o gbe yin dide at the end eniyan wa de a wa je sugar mommy a wa je side chick ara moto fun e agbe contract fun e ona wa la ti yawo e ba ti wa ri conversation yin lori phone a ma binu wa ma fe jesu bu fe daarin wa to lori eru olorun nu bibeli temi o ki se ru ori be ewo ni subo teyin lorun to ro dun mo yin odun ma o teyin lorun be emi o ni o mo si olorun yen o subo me so po oku o tori to ba ku wa ri wonder o ma wonder koko ni wonderful ni a wonder ebe ko ni wonderful idi ni wi pe o mo mo se bi eni pe o mo wi pe ese ni o mo mo se bi eni pe o mo pe ese ni so mo pe awon emi ofurufu ma nfara won bi emi olohun won jise bi emi olohun won fo bi emi olohun elomi ani ko ti e kan mi fe mo to ti ragbara mi fe mo ri emi to nlo kogun aye temi sa ti se an ti o kan eloni o pada bo wa kan e to ba ku emi aye ra ye to fin ta tete yen o ma pada kan eh salat attitude careless I don't care o ma pada care o ni re ni to ti o boda si nigba yen tori woni kan ni o ku lenu e o ma pada care n to lo care leni yen mo ni egbe mi mimo ko si to kan pele mi mimo iya nu lo fe gba gba ton gbe mi mimo wa sosi gba ton gba iya nu iwo ni number 1 o wa n care ku oriri odun bayo lo ku fun laye bayi to lo to fa ye re takaiti yi kono sha ti la ko sha ti wa ki buku sha ti wa e lo to olohun solomon to olohun buku fun ju ti e lo ibo ni oro e wa bolu na wa daruko ibuku to olohun o buku e to ni pada sonu obi gbogbo lala aye ni o pada toshi ni sare gbogbo olorun aye ni o pada toshi ni sare eni ba ni oro emi nikan ni oni pada to si sugbon eni fe gbo ko sa ma dun mo yin ni wo bi o le ni ba ke poruko oluwa la ugbala o ren ton ba so yin di ominira e do ominira ni to to ominira kan soso ni en to ba gboro si olorun lenu to ba pa ofin olorun mo to se ife olorun itusile re adaju mo ni thousands of testimony available ninu aye awon nigbagbo both home and abroad ti olorun yi igba won pada emi e se miracle maker emi e se abrakadaba te ma ti wa so fun won ton ba ti gbo ki lo fe ko olorun se fun e ba ti ma leya gbadura bayi won si gba awon olorun lo ti pe pe mo ti pari adura yen o won ti pe mi o mo ti rise o case yen won ti cancel e o kini kan won ti se kini kan o fura won ni mo je ki won mo wi pe won o le nikan kan olorun gbo ti e elomi ti re be ni pe olorun o le gbo to hun won si tele imoran won tele oro olorun won de ma pe ko mommy adu ateni ngba lale ana oni bayi bayi lo olorun si awon go wan confirm pe olorun gbo ti won gbo mi ko ma du ode yan ko to mo tolorun wi se ko sun won na ni so le po fi olorun mo ni o si wa ni olara to to bayi awon to wa n gbiyanju yen se yen ko lo bi awon na ni o si je ke search ti won ti ni de elebi ton ni condemn bo se soro ton ni condemn bo se rin gbo mi ta bi amo aye ba n to mo obere ijokoko ladi le obere o ki se gaugau okun yen kan yen kan pariwo bayi mo gba wo mo table la mo gba le be yen ma fi ese ese rin papa papa ti a bi amo aye ba le ma to yan be si abi amo orun kore lati to ni ta ba nko pe mo se bayi ko da olohun o fe mo se bayi olohun o fe o se wa ndun o tin ta o to ba hun de bi pe o fi jo hun le ibi to ti je pe it is well o bayi mura bi we wo so si it is well olohun o wo mo se mura n to like nu n to mo adun mi ju ti so ru aye won ba de ti wa lai ba de tekun ba de odo wa na tin pada bo so she it is well yin mama be lowo elomi pe pastor in so pe it is well kini won se bayi won ni hospital no ni pastor refer awon si won pada refer awon ni
pastor mi gan ni o fun won number wa pe kan pe wa sugbon to ma fe just to fe gboro lo won le do sabe ta wa gbo won loro wa le ngba ta wo si lo mi ta fi sabula bo mi si wa mi o si ni se nitori idi eyi emi ni kankan mo so to o awon ranse lo tin so to si po sugbon e ni gbo hun won loke ah eh ni gbo won lori radio bo won ti rowo radio te ba sanu olorun ta na fe bi panu ta fi de bi eh atawon tolorun se wa gberide ti won ran wa lowo bo la wa na se do ri radio awon ti so toro olorun orowo ta awon ti won ma polowo obirin kan wa ni osu to koja ko romo bi osu ba ni so ti bi meje e mo gba number won wara mo fun yin yanu kan mo se ba yin esi data esi yo no si tele to de gboro di customer ke ma wa le mo le mo to gun ba tan bo le se pada wa eh ta so fa pe yanu oda jesu gan se yanu won se yanu lodo ti wa sugbon to wa ti je pe advertisement yanu nikan ni won se fun yin e mo sora advertisement igbala e ni gbo lodo won e mo sora obi bi so se ke se nbe ni so se otito wa awa ni kankan awon baba kan si wa ton so to e wa won ri mi wa so radio ki wa advertise pe ke wa so se ti wa nikan pada si bi so se oloto to fi le yen pada si be oni baba yen ti gba darugbo so lohun tin sin darugbo ni e pada si di otito se ra won bi te foju omo yin mo yi eh ti won ni complain be se dress for mo yin eh won ni a ti kere ni mo le tin ko mo e ni kini kan eh sochi to nlo to mo re obirin odun marun o le wake scarf wo sochi ko wake ko de feel like wo sochi it does not matter omo yin ni o wa dagba ti o wa lo sochi won ni ko weri ko ti won ni ko weri ti o ni binu ko sochi eh omo re kekere eh o omode ni e lo soru yo mo sun e te ni fun agbalagbo mo gbadura wo bi to ba dagba o gba we ku ni tabi ko pada mu yale to re fi so oruko te ti ko gbo mi oro Olorun ti mo wi fun o yi Jesu n gba ni la o sugbon to ba ti tele oro re igbala re o ni daju o wo bi itu ni sile ninu ide sugbon to ba ti je yi pe o fi agbere sile o fi ole sile o fi ija sile sugbon iro ko se o fi le ote o fi sile ikorira o fi sile odi yiyan o fi sile igberaga gan be lara re o wa lo ti pensions ta lo nka odun fun ta ran ise to ba ti mo po ni le tele oro olorun o ni le po ofin re mo se ngba oni moran mo lo sosi mo o ni jere dawe mewa re mo lo sosi mo gbogbo re wo ton gba lowo re ma wule lo mo tipatipa ko wo esi o faja o sugbon gbogbo ese patapata lo ni asa so Olorun ti wa ta wa npe Jesu so pe bi le wa lowo yi oni mi mo lo luwa o mi mo angeli won kigbe o mi mo awon ogun orun won kigbe mi mo egbegberun irawo o mi mo eje ka so otito mi mo eje ka wuwa to da mi mo ka beru olorun mi mo ka le rorun wo o mi mo o je serere o je serere eh it doesn't matter olorun go mo paye ti sun olorun o sun o eyin le nsun ori te gbangban lo wa nibe induo de mi ati e odo idajo wo bi ko ma ba be ni ko ma kin se magistrate lohun aye bi lo ba mo wo bi jesu to sin se o ba ti pi o lo so sa igida ko mo ko so sa emi o so pe o da to ba je nitori re eyan ni lo se iwo ti jesu ba ro lorun ni o sin mo ba won sin jesu to e ti e je ki jesu e da omo ma to seyin pastor ma to teyin woli se gbogbo eyan ni o ri gbala ni gbogbo eyan kan ni o gbala en ti o sofun
ko ma pretend be pe won o gbala ya lo fi jera re tori yesu yo ni ko ni da mo leyin ku o ola mo ko so pa mo do kiri de lori ko re oni o so be ko pon waju won ni se awon ni se ese en ti o so be fo ni se iya nu iwo to je pe o ti iyonu lo nse lojojumo to ba lo so be fo en ko sugbon to ba wa tele yesu gbogbo ona ni ofise temi temi tara tara mo to ra re mo ati ton pastor osoro fun pastor lati ton mo ojo osoro sugbon ara wa ni e mo ji atan pastor ni ro mo ra re omo ojo olofo mo ra re olorun si mo gbogbo wa sugbon tun mo pretend be pa je ba se je ah wo bi o ti mo so fun ni pe eni ba ke po oruko oluwa la o gbala ki se pelu ese bon so lohun lenu eni ba ke po oruko oluwa la o gbala o la kori wa sun mi loto sugbon ki se ninu ese awon ese kan wa olohun ni gba lowo e iwo lo fi ile o fe puro ni isin okun e so pe iro wa ni olohun gba ni mo je npuro o si npa se ko olohun wa di ete re mu abahan re ni koge eh agbere ni nlo yi akeyin si omo lomo lohun wo ti gbara re ngbe fuke fuke ah mo de ti so fo olohun pe ti ngba tu sagbere ko pa mi o ah sugbon mi ile o de ntele o ntele kekeke bi ebuko o wa se to wa nwoke abi ti ngba so mi o ni ji ni wo bi you are too weak to be a man awon kan so won si se awon kan ni laye awon oni se bayi mo won si make sure pe won o se be mo awon to lohun fe gba la niyan ki sa awon ton dese ton tele ese ton rinna ese ta ki lo fun ton buru ton binu and awon kan wa to ba so pe brother you are still doing this ani o judge awon won le tori e fi so sile but pastor to mo pe only girlfriend in the church, Thomas, brother, it is well with you. Omo ye ale to ni o de joko sibe kilo de won to si mani problem pastor man save for me o se ku ma loju ebo e ma fi jesu boju e ma ja fi boju bo be ni o nta ba so yin dominira o dominira ni toto oni se iya nu o le so dominira be ni iwasu ni so ni dominira dominira oni oro re ni fi si la si pa ese mi emi kan tin gbenu wa ni igba ikeyin oro olorun ma ni wa lara a ma ti so olorun yo mo ni o lara ko ni ba lara mu okan ma ni abi emi ni pastor ba soro aga ko ti so isoro aye fun pastor daran to fi le waasun to jo mo oro to so fun wa ba binu wa ni wo lo fi waasun de ma soro e fun mo ko le raye free soro eh awon pastor mi o mo nu bi to ti fe gbe waasun mo to do gboro won te oro esiri aye yin te ti so fun to wa fi le waasun de be bayi wa la de niyan o di ki pastor ma lo leyin ko ma so pe ma binu ko ma be yin ta ni ogo na ah ah oro lo akan ma ni olara ibi to ti ma ri pastor di lohun lo ma wa wo bi ta wa ti fun membership in church lo da membership card won pada fun o ko fi church ile to ro pada tin be yin gba te si lagidi emi ge o be yin mo so to mu so to se ile ti su iwa sun ma to tan be ni awon confession si sowo wo bi church business ma to close abi ki le tun mo wi leyin raso se tun ni jesu nbo ni ah ko si ni be de mo eyin te ko te le gbagbo emi o ba yin wi o eyin te si gba igbo na emi o ba yin ja sugbo kini kan ni n to ba gbagba lo di mo gba labo mo ah on to ma so omo ba so yin dominira o dominira ni toto o le dominira afi to ba to gba oro gbo bo ba je lese ko ni o ma gba yanu wo bi o le ma fo fede foko tu ma sagbere ebun la so ni aya lo ni o lo di mi mo ko je mi mo ijoba orun to lo ku si dede ibe yin la wa ja oni wole mo se ba so pe alagbe ya jade ani won pe o la ja ta ni ona tele awon eranko kan wa to je pe ako mejo le gori won eyo kan to ba ti ni na ni won ni kilode ambos bo si eyan ewa so sexual immorality di asha o ti wa di asha ti ise o ti di asha to je pe you can't let go won ti gbe si ori yin wi pe e le control oji eyin na de ti gba pe be le ri si olorun to da awon ara na ko lo da yin ni
kilo de

Monday FM Lawa 92.9 fellow so wa po kari aye ka tu ma toro aforiji lowo gbogbo eyin ololufe eto tafsir pe lanfani lati gbo lojo tuni e ma binu atoro gafara ba ma fi di ola abi ojo mejo lagboro olohun ba sheik bade boroji won ma fi onje mi bo wa niti ilana musulumi una ni asemna ori awon ti musulumi sori afefe lolokan ojo kan e kale le nkan si e ma gbagbe ma so fun won le se bon FM 92.9 o ti pada sori afefe gege bi ise won ore ara ilu ni wa a fe keyan kokon saare ohun na ni gbogbo awon loga loga latori GM wa latori DLO wa latori DLO ka kokobe latori mama omo babirin Adenike Adegoke JP won sagbara won sapara pe iro o Bond FM gbodo pada sori afefe be na ni giwa ile ise wa nbi Al Haj Abdul Wahab Alade Akoshile gbogbo won ro pe Bond FM agbodo pada sori afefe agbodo sise awon eyan tin bere agbodo ma dawon araalu lagara alafia o gbodo tura na ni Bond FM ti pada o 92.9 Eledumare lo se lo pe wa lasiwaju ogun to ti se koni gberi mo a o ma dun gbogbo ma kan si ile se Bond FM loke lala ohun na lati ma fo.

0: ojulo bara abakap eyi fun di eno ojo maleke deni ko yin lo fa ti lo ni ko bo lowo ko ma ro ni gorogo ko si ma ma se pe ni won pe ni ojuwa la fi ara ojulo bara abakap egbegi karo to ta ku papo ko ni ati de le baba wa latowo authentic clear vision to si wa foko ni ati lobere e la fa ni ati ra ni authentic clear vision to wa ni 29 and lupo street first number agege late bako la yesi sile lati je alagbata ojulo bara abakap ile pe ti se authentic clear vision jadi oni ko ro ojulo bara abakap ma se ba won ara yede ni oju won ni ko ra ile se nafda ati oto ni ojulo bara abakap fun alaye o pe 081 4254 3127 081 4254 3127 ojulo bara abakap ile se authentic clear vision lori ojumaru lo so wa fun kokun aye adun
1: emi yo gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni ran lowo mi yo ati wa ran lowo mi ti owo oluwa wa oba ti o da orun ohun aye o ki o je ki ese mi ki o ye ope nla ope pataki ope to tobi lowo olorun pelu ile ise authentic clear vision ti won se egbogi ojulo bara ti o wa ni 5 anikopo street back of fidelity bank pen cinema agege ero ba ni soro won ni 07034671162 07034671162 ayedogbon leto eto ni ayedogbon won ni bi egun eni ba mo ojo aro ma yo atokun re ni be si ni bi egugu ba pegba nilu olugbojo ohun ni oga gbogbo won idire ti le se ojulo bara fi wa ta fi se itoju iriran pe koju wa ko ma mole kedere ile ise won ki fun ni rigo won ma gba igun loju eyan ni emi dele ogunlade latoku eto yi a ki se gbagbo dare o e ma ba wa bo ibi awilade yi oro bu se e ke ba le mo pe ile ise ojulo bara o ti fi gbo oro je ka o pe regede se ma ne wa ni legbe mi timoti mobai e ba wa ki ara ni
2: ese gan atokun e ku de dasiko yo oruko mi ni awalewa samson ti mo je alase ile ise authentic clear vision ta se ogun ojulo bara abakap su jade
1: yo ese pupo alaga wa ejo e ba yan ina ni oro yi kini awon apere ti a ma nkoko ri ki a to mo pe iyen ni aise oju
2: ah e sa atokun apere po lori sirisi elomi o le be lati bi ti o ma fowo gboju elomi oju a ma yo mi elomi a ri pe oju ma nro yin to du ba tin ro yin a ri pe omi ma ma jade ni oju yen awon apere ni yen elomi de ni to ba nwo kan a ko da bi efi tabi asko oye tabi kurukuru bo se ma ri loju eniyan tabi ta lomi ba ji laaro a ko ri pe ah nkan to hun boyo mu phone lo fe wo kan ni o le kokko do bi seju maru ko ma fo boju ma fo bo mu ka ohun ori kini dada a ton phone to ba da ohun ori dada se bi ohun yi tun to sun lana ohun fi phone ohun se one or two things to ba di ko ri pe o wa mu phone o de to ori dada ko ti mo pe nkan ti n sele ninu oju ohun tabi pe o wa ri ko ba bi to ohun ti fo boju o wa ri pa oju kan da bi oje abori ko ri nkan abi wa ri pe ikeje o kan te di kokan rara o ri firi firi tabi o ko ri pe to ba ti pe eyan kan bo o dupa kan ba si won ko ohun to ri tabi kan to ohun ti ri tele pe o ji o ba wa go lorun o wo bi ta go wa ko ra go wo o dupa to ba mo to wa n sumo to wo awon apere po lori sinisi te pe ta ba n so lato ni dola a ni kuro nbi lapere ti won ba ti ri to ma ti mo ka nkan yi o ye ki n moju to ìrìnràn mi.
1: So ohun alága àti olùdarí ilé iṣẹ́ authentic clear vision òun ni ẹ̀ ń gbọ́ yìí tó bá wá rí báyìí ẹjọ́ kí ni ọ̀nà àbáyọ fún ẹni bẹ́ẹ̀.
2: Ẹ ṣe ọ̀nà àbáyọ fún ẹni tó bá náà wọn àpẹẹrẹ lóríṣiríṣi tá a sọ yìí òun ni pé ó ti mọ̀ pé òun gbọ́dọ̀ tọ àwọn tó mọ̀ nípa ètò ríran lọ ó gbọ́dọ̀ tọ̀ wọ́ wá láti wọ́ wà ẹjọ́ ojú mi yóò nǹkan báyìí mo rí o nísìnyí ìlérí mọ́ o tó bá wá àwọn nǹkan tó lè lò lóríṣiríṣi ó wà ìdí tí iléeṣẹ́ wa authentic clear vision tá a fi ṣoògùn ojúlọ bara nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni fún èèyàn láti máa lò ó tó bá ti ràn wọn àpẹẹrẹ kéékèèké yìí bóyá orí pé o ò rí nǹkan dáadáa ni nǹkan di méje ó di mẹ́ta àbí o ti rí bí ọyẹ́ o ti rí kurukuru tó bá ti ràn wọn nǹkan yẹn bóyá lọ ṣàyẹ̀wò náà wá sọ fún ẹ má jókòó tó o tètè tan àwọn tó mọ̀ nípa ìríran lọ fún àyẹ̀wò ka wo kini awon kan to nfa awon kan wo yi awon kan po to ma nfa fun won eyan ti won de mo elomi nkan to nje ni elomi o lo re ju e ma lo re ju
1: ki o bi kita re
2: ra bani lataro dale o ko wa ndi bi to tin wo to ti tedu mo screen o mu phone lataro dale o bo so di facebook gbogbo nkan e na lo ni nkan to ma pada fun yan ni soro ko de si nkan to ba tin lo la loju to ni bere atunse abayewu se be na ni ojuwa sugbon opolopo an ko oju si nigba ti mo wa kekere mo won ti ya baba mi oju se nigba ko muju to o wa lo seyo o pa to seyo to o wa fi boju to re ko ri be o ye ko ton awon onimo ni pa riran lo to rojo se nkan ti agboro fi se ni rara
3: Yoruba bo won ni oju lo bara tori pe oju te ri ye na ni atona eda ninu irin ajo oju wa lowo lopolopo lo fi mu ki eledumari oba se oju lojo sinu koto kan pataki ninu agbari wa eleyi to fi awo oke ati ti isale garu re to wa fi run pe peju se asiri bibo peju bi oluwa se wa se oju lojo to yi sibe opolopo won ki se amojuto oju won bo ti to ati bo ti se ye tori pe awon ise kan tabi iwa ti opolopo nba oju ro ma nja akoba fun eyinju won yato si cataract glaucoma ati awon aisan mi bebe to ma nba oju ja awon afowofa mi na wa to ma towo mi eniyan jade bi ki eniyan ma foju ko efi na gi ati awon efi mi eleyi to le da oju laamu to ma fa ki oju o ma wa mi ati awon ijamba miran to le ko ba oju opo ni o mo pe ko da ki eniyan ma teju mo screen fun opolopo akoko lalai da agbogbo oju re gege bi awon onimo nipa itoju oju se je ko yi wa oye o to yi opolopo elomiran de bi pe oba to da oju to toju e to se lojo saaye ti abawon tabi abuku ko le titete kan na lo to se awon onje kan ati awon eso kan leto fun omo eniyan lati le ma ro oju won lagbara awon bi carrot sweet potato iyen odukun eyin jije iru asala ta mo si awusa iyen walnut nilu la fe ka ninu iyen adipele lawon ohun ti eniyan le je to le ran oju won lowo sugbon ailakasi ise to gbowo opolopo ki je ki won raye se asayan o ti won fe je beke koju omole kedere ko ma ro ni gorogo ko ma se pin wa mi ohun ni won pe ni oju wa lalafi ara eleyi ran lo mu ile ise kan ara oto ile ise authentic clear vision se agbekale egbogi ta pe ni oju lo bara aba capsule eleyi ti a ti pa gbogbo eroja to ma ro oju lagbara papo fun lilo omo eniyan ti ajo NAFDAC de fi ontelu pe o dara fun gbogbo eniyan okunrin obirin omode pelu agbalagba lati lo fun iriran to ja gerege oju lo bara aba capsule ko se ma ni ni fun gbogbo ile ma je ko digba ti oju re ba da egule ko to di pe wa se amojuto oju ile ise authentic clear vision kale si 5 anipupo street leyin ile ifowopamọ fidelity bank pen cinema agege oju lo bara aba capsule onikoro ni ki se nti eniyan ma kan soju lo fi gboro lagba ro gudu e oju lowo bi ti awon alagbata oju lo bara aba capsule kale si re fun nilo lati le wa larowo to re eyin ti lagos island igadugoro street ni ke ma bo ni chris and chris pharmacy chides pharmacy alobas pharmacy wa ni 53 obunko surely lost pharmacy ati mabins pharmacy lagos island na ni won kale si o wa ni slash pharmacy ni woro ni kan ni dumota jutas pharmacy isheri dimu roman pharmacy kale si ikorodu justina pharmacy kola bus stop lalagbado poliman pharmacy dalimo janki pharmacy badagri good year pharmacy agbadoja goshen pharmacy iyen wa ni yanoba famous pharmacy olorun sogomuse life back pharmacy orilegomu good mark pharmacy ajuwon mitch rossin pharmacy under bridge songwota eleyo pharmacy owode agboyinu pharmacy idiroko next pharmacy shagamu under bridge sabu deco pharmacy along sabu ishagamu iwo na gbiyanju lati yan egbogi oju lo bara aba capsule layo eleyi to njade lati le se authentic clear vision ta se agbejade re latara awon tenu nja to tenu mu to dara fun iriran ko ju obo lowo yin riro ni gorogo wiwa mi se pe tabi ko ma wo bye bye fun alaye e pe 0703467 1162 0703467 1162 ma da bo boju re lori kori egbogi ojuloba ara aba capsule o ti wa ni nilo fun gbogbo eniyan le kan si nibo ni mo ti le ri ojuloba ara aba capsule ra lagbegbe mi 0703467 1162 ojuloba ara aba capsule ti le se authentic clear vision se agbejade re 5 Anipupo Street, Lenin Fidelity Bank, Penn Cinema, Agigi, Nwakalesi.

bo se je legbo ye o ti o ba ti ri apere kan meji si meta o ya tete gbona ile se authentic clear vision to wa ni number 5 ani pupo back of fidelity bank pen cinema agege pe won si ori ero ibani soro won o sami o 3 4 6 7 11 6 2 le kan si 07 0 3 4 6 7 11 6 2 oji lo bara to titi ta tun ma pade ara wa ni ose to nbo dele ogunlade latoku eto fun amore tabi lo si waju lori eto yi e pe mi se ero ibani soro temi 07 0 55 86 3 4 4 1 07 0 55 86 3 4 4 1 Aye se gbagbo daran o.

agbara Olorun ba siwaju wa oni dero eyan a ma tesiwaju ninu ohun rere ni lase Eledumare awon eto wa nte siwaju ni bayi ti ago mewa ti koja iseju meedogun ki a ma darapo mo woli Olatunji Talabi baba lese kese lori eto Olorun atunda olu agbodunu

0: yin to gba mi ni asale
1: sami o
0: igbo na o ni wole
1: yo mi oruko jesus
0: why na ka side aruba ka poni why da
1: beni sa
0: agba mi dada eyin to nse ameni nu le wo ni fi oku omo ranse
1: mi oruko jesus
0: e ma se me ni le o
1: se
0: eyin ti nba lori akete aso yi
1: yes sir
0: loruko jesus o ye dide Oya ni de iwo ti eto re hai
1: loruko jesus lodi
0: ologba eto eto re to hai ologba jade eyin to shami atua owo ajuni lo owo atuni de aye ti won gbe le isede re lori owo na gbeda
1: amen
0: owo na gbeda
1: amen
0: Owo na gbeda
1: mi
0: gbogbo eyin ti o ri ala lori la
1: oruko jesus
0: ba se nsa mi odua e lo ri ala
1: mi
0: o e lo ri ala
1: mi
0: gbogbo eya bi omo to nsa mi odua awon omo re ma ri ala
1: mi
0: awon omo re ma ra ala
1: mi
0: gbogbo agbara to fi awon omo re soju kan Olorun dano so agba
1: mi
0: Olorun ran mi ni se lale
1: yes sir
0: ki mo Olorun se
1: Olorun ran yin se lale
0: o ran mi ni se ni ale
1: yes sir baba o ni
0: awon to ran mi si awon eyan 100,000
1: 100,000
0: bani eniyan 100,000 Olorun ran mi si se won awon to Olorun ran mi si yen
1: yes sir baba
0: ni waju Olorun oduro yi won ma bere si ri yanu to le
1: amen oruko jesus
0: Oluwa so mi pe Ise won yi pada.
1: Amen loruko Jesus.
0: Ise won se kini?
1: Ise won ma yi pada. Sirere.
0: Sirere.
1: Yes sir.
0: Iwo iranse yi. Oluwa so mi pe eyin kan wa te nse isan. Oluwa ni ki so mi pe ola ni aisan yin ma dopin.
1: Amen loruko Jesus.
0: Ojo wo ni?
1: Ola yi.
0: Ola yi. Ola yi ni
1: o. Ola ode yi.
0: Oluwa so mi pe eyin kan wa ti aye fi ami si lara.
1: Loruko Jesus.
0: Ami aye. Ami ami mara lanu. Ami korira.
1: Jesus
0: Oluwa ni won fi so lara o ra laaru ni wa ju oba irimo duro yi
1: o
0: wa lara 100,000 yen o
1: be ni sir
0: ami yen ma siku lo
1: amen loruko Jesus
0: eje Jesus ma pa
1: amen loruko Jesus
0: se ola yen awon to wo ju olohun fun omo oluwa so mi pe ole ayo ma so ni
1: wa amen loruko Jesus
0: ori oke lati nbo
1: be ni sir ko se ran beta be ni sir
0: ori oke ni
1: be ni sir
0: a su a jeun a mu a Olorun wa ran mi si aimoye eniyan. Aimoye eniyan ni ale yi. Oluwa so mi pe woli fun awon eyan ni kan to mu wa latori oke.
1: Latori oge ase ori oke.
0: Bani mo gbe kankan wa latori oke. Adura ba mi ni. Kini mo pe
1: adura ba mi.
0: Sari enikeni to ba gbo program ilale yi. Ko siru ogun to le ma ja o laye
1: yes sir
0: ti jesu ni mu ku
1: amen loruko jesu
0: kini mo ni jesu ma se
1: jesu ma mu
0: ku tori pe eyin na wo a wa ni ori oke yen
1: yes sir
0: fun odi di ojo mefa lati wednesday a o je a o mu a gbadua a se soru opolopo eniyan lo wo wa nbe pe se awon eniyan wo yi se won o ni pada se ko ma ni sugbon gba to je pe owo o ti tan kata ba wa
1: abi
0: a fe ju olorun da wa lohun ka to ma kuro ni ori oke sugbon gba ti oluwa so mi pe woli nkan bayi ni ko se tori pe aimoye iwo to gbo mi iyen ni ale yi to je pe inu inira lo wa inu inira gidi lo wa
1: jesus christ
0: awon kan gbe owo ni oja re oja re ota esa bi ise eniyan ba lo dede
1: yes sir
0: eniyan so ku o
1: osi ron be sir
0: esa awon kan gbo mi ni ale yi to je pe iwo yi ni sin graduate ni o orise
1: ato
0: orise
1: first class for that matter
0: bawo le yan se ma graduate ti o ni rise
1: jesus christ
0: ise aye ni ise aye ni ise aye ni ewu omo bere lati ojo to ti marry to se wedding o loyun o loyun so oluwa wa so mi pe woli woli nkan bayi ni ko se wo wo kan bayi ko se so lori afefe ko se so
1: ti
0: ba so lori afefe ero ma po ju ye lo tori pe opolopo eniyan wo meni ti olorun se
1: ato
0: wo mo pe oni ise ami
1: oni ise ara
0: ato ni ise iyanu
1: ni
0: iwo to gbo mi o ni nkan ti oluwa ni fun e lola nkan to kan ma se ko ba nbo la ro la ni pe o ma mu ike kekere dani
1: ike kekere
0: ki mo na ma mu dani
1: ike kekere
0: dani ya o ti mo bi ama fun o sinu ike yen o de mu lole no o le mu lole church yen na
1: lo ti ma lo
0: lo ti ma lo church yen ni oluwa lo ran mi si o awon kan pera won ni aye won de fi yaje o
1: be ni sakosi ro nbe
0: mama awon kan pera won ni aye won de didi ogun sa won mo e
1: be ni sa
0: o ma se o won wa so pe awa wu olorun na to ma gba awon omo re
1: lowo awon
0: lowo awon iwo iranse yi wo bi won se fi aisan baye eje ori aisan lo wa o gbo mi bayi ni alai inu re odun tori pe o ti jeun lataro awon omo re o jeun wa iwo mo kori owo o duro lowo e wo o je ko ni akojo wo ta fa gba na si owo e se ri eni kan wa tan pe ni Jesu
1: Jesu Christ
0: oba awon oba ni oba awon orile ede ni
1: be ni sir
0: o ni gbogbo agbara laye
1: ati lorun
0: ati ni orun
1: lati fi
0: lati fi fun mi sori iwo mo beri to gba mi ni alai
1: yes sir
0: to ba sun eku ju be lo ekun o le mu isoro aye kuro
1: ato
0: iwo iranse kunrin oba ba ronu lati ni dodola ko le mu isoro aye kuro eni kan soso to mu isoro aye eniyan kuro o ni Jesu
1: Jesu
0: o ni awa si odo mi o ni gbogbo eyin ti sise ti sise ta di bi ewo lori o ni emi yo fun yin ni isimi o tori pe ajaga mi
1: rorun
0: eru mi si fun ye isimi o si lodo eni keni bi ko se lodo Jesu oni Matthew yes onu Matthew 11:29 oni ebi yo si fun okan yin ni
1: simi
0: iwo mama yi okan re o bale lori awon mo iwo baba yi okan re o bale lori ise sugbon je so fun o ki Jesus ba ti fe gba eniyan woli lo ma ran si aran mi si o lo se gbo mi bayi ni o mo nkan to nla koja to n gbo mi je loju e sugbon je so fun se ori aro lai aro lai o ma le ike kekere se ri atago mefa
1: o ma
0: ti ma pin
1: mefa aro kuti
0: bani e wu ale ana
1: yes sir
0: ti mo ni ka won ijapade mi ni showu e wu ero bo se wa sugbon la ni mo ma pin
1: yes sir
0: o need o need mi to ba ti nde la ago mefa church la ma su le ni
1: yes sir
0: wa ago mefa sir ago mefa a ma pin fun gbogbo eniyan
1: yes sir
0: a ma gbogbo eniyan so ro ta ba de ti fun yen to ba ti dide di agogo mesan gerege lorukulu ko a ma lo to ba tun de ago meji la wa tun lo yes sir ola ma le awon eyan ma ri yanu iwo ma bere ma de ja o
1: ma je ja o
0: iwo ma ko ri ma de ja o
1: ma je ja o
0: ya ko ti mari wo ojo mari o ya ko ti bimo ojo bimo o ya ko ti ri je wo ojo rise wo kan tan so ise re da inu ile bi to gbe oro wo le sama sugbon Jesu won mi si o o to kan ni lo ni pe ko gbe igbese la o la ma gbagbe ike kekere ni ko mu lowo ma gbe jari kan da ni o ti mo fe fun o sinu e o yato si nkan tan fun gbogbo yin eru ma ba e nigba ti ba fun lo la eru ma ba e o wa wi pe ah ewo ni woli tun se laaro yi gba ni lo ma ri pe ise re ayi pada
1: yes sir
0: igbeyawo e bo si
1: amen
0: sere yin to te fe lo lo oyibo
1: yes sir
0: mo ki yin ku ori re
1: congratulations
0: se laaro la ola ma le ibi kibi to ba ti mo
1: yes sir
0: iyen ni aaro
1: la aaro la ku
0: ti to ba ti di ogba
1: ogba agege
0: so fun olokada pe church baba lesekese lo
1: ni moji sola legbe oye mekun
0: to ba le so pe church baba lesekese ni moji sola legbe oye mekun lo lo ni ati oba wa mu ebi waju church gangan iyen ni aaro la to ba je agege pensman ode agege pensinima so fun olokada pe church baba lesekese lo lo ni moji sola legbe oye mekun wo mi dada iwo mo korin ati wo mo benin o mo kan ti woli ma fun
1: ato
0: to ma yi aye re pada mo ma be omo de ma ro e ma deja ma deje kan da iwo la ro la iwo ni ko tete de ero ma po la ro la awon kan so pe ala ina ma wa su si be moju beni awon kan tin de gan ka to ko jo pe church la o ma su ala e mo ju ama ti won le ri gba iwo na tete de la ron la to ba de la ron la ti mo ba fu o wo ga ma gbe ah ele tun lagbara ona re awa la oku awa de mo wi ni oruko Jesus wo ni su ama le
1: amen loruko Jesus
0: ba de la ron la ise adura wo ni o ma sise fu
1: amen
0: wa be si lowo
1: amen
0: wa ri okulu
1: amen
0: wa pe ero ibani soro ni fu o ni ala ibo se de la tori oke ni e ma pe e je ki ma adura fun yin na lafia
1: fun gbo yin te fe gba ase wuli papa bi won ti de lati ori oke bi won ni pe tete de bi joko re kisi ko to bere iwo na tete de awon ero banisoro yin ni opo to jase ero baba wuli lese kese fun ra won
2: 08069633352 08069633352 tabi 08029178678 ati 08084101529 08084101529
1: ni bi ni to ba gba wo ni lo ko wo li o ni yo jere wo li ah le re je ba lo ri eto lese kese fute ti o ni oruko ti mi o yi pada oluwa ti loba oba baba ti nje delegate wo ti mo si mc rigalolu alohun tolohun oni titi di ibi ati ma pada lo ri eto lese kese anu olohun ko ni fe ni kokon wa sile o ami pere o
3: lese kese olorun ola tun jita labi lese kese ni wa se ya.

0706 070 63 16 19 16. Kẹ́ ẹ bá fi mọ̀ pé Bond FM ó ti padà sórí afẹ́fẹ́.

Bond FM lawa 92.9 ife na lo so wa po kari aye ati bere baye na niyan ani to ba je yin ewo ni ka se o fe ran amoran yin ni ewo ni ki se nbe ah o mu mi ki n da seria fun amo awon eyan ni ki n foju fo ki n gba fo Olorun ka ju si ko to Olorun amoran yin le mi fe ewo ni ki n se e sa pade wa laago mokan labo ariya olopin ariya is unlimited eyin te ti gbo e ma so fa won to ti igbo pe lese Bond FM 92.9 o ti wa lori afefe oju opo ye ma pe nibe te ba ti n gbo baba yi 0706316 1916

Oh,